Chamarango. Ayayaya. Ubunosia kuti wakumashia kabale pamuzi pepe shamaru wako pa familia wakasia shia umremo shia kabashumare unamutowerwa wakumashia pamuzi shia kamare siya tsoka wakasia shia umremo mangwaro zochema wakabuya shia shukunyeba kutia angana abekulai shukunyeba hama yangu ayayaya.

0: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaga.
1: Itai hingana isusu. Ivya chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: Leo tukitamakani na Mr. Adete, ngoma hiyo akaimba na performer sa pekereno pamwepo na Loinex, ngoma kukula. Ndangana ita mfunzo ngayo ngaupi muyembi kana kuti IMB au no kumura heti anokushamisa.
1: Inini ndino tikaenda pamamuzi kwandino gostara nfarira wa maningi nini mmosambiki muno. Ana Mr. Bao ana 20 fingers toya jenda tete pana umwe futi wandino farira maningi arikuemba ask watangao zvino zvinezi anonzi FN. Asiki zinaraki nonzi kama ningi na fani. Soki pa kitu lunonzi FN. Toya omuno ana mapinge, ana London, ana DJ Flasher. Akanifundisa zvekuembe machine. Ndino emberao, ndino visao head. Ana DJ Makolo. Ndi anhu kuti pa kuemba ndino mutsao kama ndino visao chapeo. Ingoma dzao ndinonge ndeidzi farira nguwa nguwa.
0: Stapo. 84 80 Vincent 30 8 84 80 Vincent 30 8. Kuno waportani anonga achida kukoya bote. Pamwene pano mvunzo amuda kuita wandisikazi kuita ini muno mustudio. Mukana wakabeuka zvazvira kwazvo. Mo muchaita wani?
2: Rinane umbe.
0: Ne, ini ndinotamba zina.
2: Johani Ngwenya mudefereka.
0: Tepasete izwe mukoma Johani Ngwenya.
2: Ya, tikutanga kugautenda umai. Ngoma yewa zvinhu ari ari mutati. Andita kungo kuwongo kudaka chapaye so mashoko acho. Ndiwa aenda dakarira.
0: Masoko ngomedzo.
2: Masoko ngomedzo ndinoenda bata maningi ndamazwa.
0: Ingoma ipi yona?
2: Iya, ina inaenda ari ya chekuru tusa ona mutati. Kuita ringana doro. Ndino soka ngoni ndasona ninge ano bata bata kumwe kwanza pawani.
0: Ambata bata.
2: Ah?
0: Masoko ambata bata.
2: Hodi, ndoti wamwe zvakadiko. Vanopisha.
0: Ho.
2: Sinda kuni kuchengeta.
0: Riana kadzi.
2: Ya, gura kuna vano bata bata mwatu mundu anonga kuchuzo be.
0: Oh.
2: Eta chimwe ndo kuisa kodo kwenu.
0: Bonsetezwe.
2: Ya mwaka chirongwa chiriere chongo machinoni.
0: Masimba ari kupetwa ngekuti chirongwa chinoizwa nge anhu ese haiwa basi radi Musambiki nemagwiri emare andikada kuti ange chibatsirawo chirongwa kuti chibude ngemwasvo saka saka masimba ari kupetwa kuitira kuti chirongwa chinge chiri mhepo.
2: Tabomba
0: mwaiita basa
2: azviita.
0: Tinotenda zvazvira kwazvo sokora kuma kubva kuna Johani Ngwenya ku eShop makamaka kwa muda serasao. Oito 4 oitenda Vincent Sheshen G30 oito oito 4 oitenda Vincent Sheshen G30 oito anonga chida kita makani mukana wakabeuka
3: ina faria faria sao. Cosa grito porco? Isso aí! Washu! Washu!

0: panongo mai apa inoti muromo chincha kaita nongo mai adate osemba muromo
1: ngoma iyi ndakada kuwara nayo ngonya pachimwe chiri chandanga ndomboda kupambidzirwa so changa ndisina kumboita hangu maichizvazoguma kure purisi tikada kureketa chiro pime tinomboda kuti bate mazi kuti tida kubuya chii ndiyo iri kubuya ngoma iyi kuti wewe weihamba zvii hakuru wati ukahamba entao urespekta ari maningi tsoka kuti muromo unokuteera mezhi mokwalikeri sito yaunonga uchida kutizira zvinonge zveikuteera saka ukasiya tsoka hapana kwadzinomboenda sonovhurudzwa ngomhepo ndiipapo unonga zvaperera wasimezi muromo unobara kureketa unoguma kure maningi
0: paunoenda siya tsoka usasiye muromo
1: usiya tsoka
0: ndizvozvo zvino kwazvo nguva nhando tiri kwenda kuguma kumapeto kwemabasa ano anonge achida kuita makani namr dete mukana wakafunguka oito kwatiri wetenda vincent shishen zvitrinda yoito saka muromo wakanyakisa wakanaka kuuzwa

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukumaidhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu une pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Waisabo, mashviga,
5: itanto mu.
4: Mashviga, waisabo, mashviga.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Que tanto amor.
0: Erredei. Taguma pa chiquadre. Nyamasi hoje a conhecer com a pan.
8: Assim, mamuna. E nem a pano chenda ita chacachata.
9: Nyararai. Garai pas. Tipeiti isgui. Chincha ita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa ngokuti warya mati yangu.
9: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
9: Mudzimai, chichaitika nomupara kuti umweni.
8: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupulisia?
8: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirombwe ndinotongo akanaka
9: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
9: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
9: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndangarisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
9: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
9: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
8: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
7: Maisabo, mashviga.
5: Itanto mu.
7: Mashviga, maisabo, mashviga.
10: Zina rangu nozi Bernard Jacquet. Aiwa, tiri kuona kuti Afrika yapinda zvakanaka. Yapinda zvakanaka ngekuti tiri kuona zvikwata zvitatu zvakaipa tari isu zviripo. Kunyangwe zvikwata zviri zvakarusa hazvo mazi tichiri kuita tichiri bom. Onai basi tinokosha marfi iri bom tambe iri mberi asi yakawina. Zvinopangidzira kuti muAfrica muno munozvikwata zvinoziya kutamba bhora. Izvi zvinotipfadza maningi asi kunyangwe zvikwata zviri zvandabuya kuti zvakaruza mashi tinozvikwata zvimweni hazvisati zvachaya asi tinokarira kuti zvikachayazve zvikwata izvona izvi nati tinonga tinozvikwata zvakawanda tinonga tichiwina mutambo wemundia
11: kureva kuti tingakwanisa here kuenda mufazi imweni kubuda fazi ino yekutanga iyi kuno chikwata chemuAfrica chingakwanisa here kuenda mufazi imweni
10: ini ndirikarira kosha marfi inotamba zvakanaka Asi tichaona mazi ndirukarira kosha remafi change tifaze imweni.
11: Kuzoti mete chionongo zvipata zviriyo kumundiali inga chipi chakasisira kutora shasha mukombwe kuita shasha yomundiali goridineri.
10: Nada, vunzenyu hii. Perspektiva nguwa zini. Hii, notupato kune tsenge kuti jupata, jichili kupondana. Asi, kuna jukata jukutamba bora. Ndao, notishupei kuti tichili kuambiza maningi. Ya, diagnosiku hii, pra inini ndino faru ya bora. Notupato kune tsenge, pato kujino maji. Kuna jukata jino pangiza kuti ya, shaita shasha.
12: Nuzi ezikia sivenu bendana. Isso sou mo África, tino guma mas e tino guma mesmo já é que estou tentando, mas não vou curtir. Isso sou taka o longo jogo e taka tazuro, taka surpreender eu, impipa jimeni, mas tino guma.
11: Ngazo pezo kwata zamu kwa na kote zinga pane sapa enda kubuda imayoni kutanga fazine kutanga kwa dam fazwe shpiri.
12: Tino na Senegal.
11: Kunyangu isati achaya.
12: Nada, nem chate a chair. Senegari tinha outro item bom, África. Andei a catar o tipo batalho no África.
11: Assim, tu não esperas chegou a demarfim, chegou em nome pouco tempo.
12: Já, chegou a demarfim também. Tu não deu item bom, mas o Senegari deu um mexido. Tu não tô gondo ao África, não. Ngokuti inochege, embora chate a tampa high, mas inoti tati zamesmo kuti tu não tuca tainda fazer dinheiro.
11: Mutambo chaita chapada o Senegal no França. Não vai para não quando a ponteira não uno wida mutambo o.
12: Ya, Senegal no França, Senegal ino wina.
11: Muruko tema game.
12: Ya, ndi ruko tema ngokuti ndiyo na itinoto segura ruko muafrika muno. Ndiyo inoto tikombi, ino kombi jabora.
11: Kwa hiyo kuti anamaroko, shpamuri anamaroko, jana Egypto, aendi kure, kuna kweza nsana na unu Senegal.
12: Vade enda kure, manji, ndiyo no, inini kuti ingati tembesa, ndiyo Senegal. Ndiyo Senegal ingati tembesa meshi mkuti, tinga enda kure meshi. Embora sati atamba hayo. Mas ya, jimwe ni tunonde ito ongoti Afrika, takugu didido. Jasi yana nuka rigiana. Susu mafrika no gobora takutuliziwa. Takutupindo wa mwenye hapa.
11: Nkona penyo uona mundiali uruko nukawa chizwa. Kunyika iyo Estados Unidos Amerika, Fransa no Canada. Nga ipi sele sawo yaka sisira kuina. Munda mgo uruko chaiwa mwenye kazi pasiresi.
12: Yaka sisira yengatunga ita Brazil. Ya Brazil, Espanya, ndijuja kasisira jini.
11: Analemanya, Fransa, maruwa visa kunza.
12: Nada, jino ndeta wa mazi, jini niko kono wako angumishu.
11: Pana tino mwenishe, mufariri na mupi, wema wandere mtambo pano pa radio Msambiki. Ndreko buya ndi Jose Augusto Wachi, chapata chua Senegal, chito kutamba no Fransa siku kuno. Uyeshe mundiali mtambo kuda soka shasha mnikazi pasirese. Uruku pisa, chapata chua mu Afrika, zachaya, zachitanatu. Ze kuna kwa ku Afrika inga kwa nisere kuna mukana wakuti idarike dano rino rokutanga kuzendo wa mudano roshipiri kana kuti segunda fase.
13: Na izi zitaona pa mtambo za izwa izingo zikuata za chaya dakala ya masiuno. Zino bambisa kuti zingaoni kwa zulipo zikuata za muafrika za chaya dano chingweni. Ngekuti machaire zuru kwa nikaze shita kunyango zingweni za shitambu zika si kuno zingweni zuru kupangizira bora za zuru kwa zo bora rino imidiza zakanaka nyika dzemu Afrika. Takaona mutambo ngozuro uchikwata cho Cabo Verde. Mutambo kuti wakadakadza, mutambo kuti kunyangwe ari mangange hao. Asi matambire akaoneka chiti ono basa rakaoneka richipangidzirwa kubvira chayo mukati pamwepo no muchengeto nha.